konamu ay fali ni judu sumaya ni kombe mala di mawele segu kalula nangama siga zo kalula nangama cheka manuti jani sek keyboard check